the God of all flesh. Oba gbogbo aye, oba gbogbo eyan, oba lori ohun gbogbo, aseda, akoja, adeja, mori mori to mori omo tuntun, oro gbenu omo eyan fohun, ogbenu won de asola, o gbenu mi soko, o gbenu mi fohun, o gbenu mi soko, o gbenu mi soro, imole laarin okukun birimu birimu birimu, ekerin ninu ina ileru, yango yaju, okunrin okun o, owo ke nbere bi ija, awuwo ma se pe wiwo lule bi atse ileke, tanto bi owo ti bi, tanto bi olejo won ti da. Ọlọ́run agbaye, ọba ti gbogbo aye n pebo, okiki imole, ohun oluwa mu agba gborin bi, ohun oluwa fa igi kedari ya, atuntuwo awa mari idi ba wa o wa o wa o wa o wa o wa o a o le ri otan ijinle ijinle ijinle tani kani o le tuwo o koja opon ori o koja akika opon ori wa o le sakawe bo se tobi to bo se dara to bo se lewa to we want to let me ate ileke kabiyesi o kabiyesi o alade ola alade oko alade imole alade gbedegbede bi eni lani okegiriwo ti ka satani laya igi nla ti wogi wewe tu soso ori abere to soro pe mi fosu ati aje ibembe ilu to soro olufe sujo oba lori aye oba ni gbogbo orun imore jeni keni ole tuwo imore ti oju ole ri ni o oba mi o baba mi o oba ti mo pe ni koro to nje mi ni gbangba ni gbangba ni mamma awon to la okupu paja awon to fa igi kedari ya emi inu re lowo di Jericho lule.

yon sha nou fwa. Ki yon lou akon bojou wò lati oke wa. Ki yon si fwa li alafia. Alafia ninu akwa rare. Alafia.